agye ni ye mini ma brantia bi ana ye frane yapes ana mu je wane ma bi pohu ana mu shaudi ye wo David tono so ana ye frane yapes e du mra bi amu no se e tinu tininya what's na se ne wura de tantam ye what's the answer so we back time and I was shrame not the what rubbish Bible see nyankopon ye die yabesi kusai ati na ye wo koma sota chole I wouldn't send nyame to me ye ay ay ati ana ay awu na wana ay wo hia na cha obetumi ayama na broso sa wuchi ni sa wono ni awurate awo wo ye na na sa so wo sore ya wo be ka sa wo abraboni mo wo be ka sa wo wo jumani mo wo be ka sa wo wo wari mo amana je shie obo mana je

bon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tu ne e bwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi no e bwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niya no.